0: March 2026. A fuel crisis has gripped the Philippines. Domestic diesel and petrol prices have doubled within a week. It's left thousands of jeepney drivers, who form the backbone of the country's public transport system, struggling to make ends meet. Drivers, commuters, and labor groups protested against the price hikes triggered by the Middle East conflict. In response, the government declared a state of national energy emergency and introduced a one-time fuel subsidy of 5,000 pesos. Months into the crisis, jeepney drivers continue to struggle from the aftershocks.
1: Ngayon, sir, at marami nang kakumpita siya sa ano, sa kaisa, mataas ang diesel. Bayarin ko ngayon na mga boarding, mga bills sa ilaw, tubig, boarding house, at yung pag-school ng mga anak ko, kwan nila, tuition nila, yun ang kan. Tumaas na nga ng ano, doble hanggang sa nag-triple ng presyo, halos wala na kami may income. Negative na lang ano namin, ang muka namin nakukuha sa araw-araw. Lahat ng driver dito sa kwan ay talagang halos mangiyak na at wala na talaga pera para sa pamilya.
0: The fuel crisis has also left a trail of job losses. The unemployment rate rose to 4.8% in May 2026. 2.5 million Filipinos are out of work.
1: Kailan trip ka na?
2: Sang-ikot pa lang.
1: Sang-ikot pa lang.
3: Mahirap kasi kung magtaas tayo ng pamasahe. Kung magtaas tayo ng pamasahe, tapos ganun pa rin ang sweldo ng tao,
1: Nakaranas ako yung nung nasa Cebu, nung nagbagyo, umabot ng 109. Pero ito, mas malala naman to.
0: Raimundo needs at least 10 passengers per trip to break even.
4: Sabihin ang baklaran?
1: Ang nakinabang doon, yung mga commuter, hindi yung yung jeepney driver. Kumbaga, na-fix na yung travel namin papunta doon sa area na yon, back and forth, ganun din yung babayad nila sa amin. Sa akin kasi, nasanay naman ako na i-full tank. So, ang nangyayari niyan, para maka-ano ako, yung diesel ko, yun na yung parang ibibinta ko para yun ang iuwi ko lang din sa pamilya ko.
5: Biyahe ka?
6: Oh, mayroon. At bibiyahe ka at medyo mahina. Kailangan eh.
5: Ba dapat lang? Ano na naman ang bahay ngayon? Kukupahan na naman ang bahay ngayon.
1: Hello, Mama Miss. Pakain. Okay. Gawa naman ng gobyerno, parang relief sa mga